0: Guru itu dah wala. Ngebelesat ka awang-awang dunungan aing.
1: Melisak ilat ka.
0: Ulang tuturkeun ka langkang na yeuh. Balik ka tumaritis geus diancam da bieu. Kadengena ku dewek cenah juragan Arjuna teh. Teuwuh bapana aya anakna, anakna rek dipaehan jar kicu.
2: Cek saha?
0: Cek gunungan.
2: Bejati saha?
0: Aya kana siap mentong penting.

0: manglus lampahipun Raden Gatotkaca.
1: Yenge.
0: Nyaeta mabur ti nagara Marta kumlayang di Gaganawiati.